0: Child Radio Canada, serving listeners through multicultural entertainment, information, and education.
1: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kina mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Hey Alberta, maaari mo nang kunin ngayon ang iyong health number, Canadian citizenship marker sa iyong driver's license at ID card. Wala nang manipis na paper health cards o kaya na may marami ang ID na pagpipilian. Isang card na lamang at iyon na. Isang card upang ma-access ang serbisyo ng pamahalaan na iyong kailangan. Sa iba pang kaalaman, alberta.ca/onecard. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
3: Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape. Para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer.

isa pa. Ilang ulit sinubukan ng buhay kung kaya pa. Gusto nila kong magdrama, tinawa ko lang kahit dagdag ngawit sa panga. Maging saya ko lang yung galit mo, baka sakaling kapay.

Yo, once again, Kuya Rigo, pambihira naman talaga ang Pinoy eh. Right, DJ, Doc J? Totoo naman pambihira ang Pinoy? And I explain it the way I know. Drop that ish. Uh-oh! Ayo, pambihira naman talaga ang Pinoy. Sabi ko nga, again, iniulit ko sa aking malupit na guest mamaya. Malamang alam nyo na at naaamoy nyo na rin, matalas siya. Pwede siya sa jungle. Yan ang clue kung sino yung guest ko. Napakalapit nito. Pero bago ang lahat, syempre, my DJ, you're gonna drop that ish for me.